0: Arikina yokavu nabi nitine. Na Jibrila, Bukari mamam, Alfa Tanko.
1: Yenzo truku naruka numo roboro wey boro harbor khoje narqusu inna subah ba ma nokuy ko gonu waqti na kon talata in labartilo kon tontu iban kamno senaruka dindikini in sinaruka fratin timi labartilifa antum gani kan kinkaru niki ganna kuna gomnan sinaniyaza ka gani win duniya win alamari gingari na kwe ko baro me binenzo kulpaise de yanina bakin kula naruka yazaya gomnan sinalakare tina in win ta da wanu wanyo kan gonu bene ganna kuna kulpaiga labartiladi ya kan tumme nyego Inwin ganna kwe akin guna sadi san nasa wukan gunu saraka do kan memani kan fansa fanso di no meta wunseni kwe ko barayo mekine ka ejenna alo suku agonu koza mari ganten ka boro ka gosin do kan mena kyo kan ga ke yan ako insude mekine o kaza labati la diro na kyo abage no se ka bisa la nation wi labati la yin hantun gani wun gingarin gani kan kin karuna niki ganna kuna nasara girubin kan na waran kake ni do gumnan sina niyaza ka ko kari wan wani yukan batani ndo nyina bakin kulan na yazaya memuno nero mun yibun haraka wani wani yodo khamme dai baza omo wa kokwe furungu ba memuno yo nye memuno bon bine gonu labati radio na akiu firiyo ka hantun yedi bon abage no sai kwene ukan kinziri inwin zamanin ngwe gina wani wani yobon kar ko burun zalun sinna inwin gabi ganno kuna yazaya gonu ko mu wa kokwe ukun sin wani wani kan gonu koza nan ya kan zabini di labati ladi ana kulpa ilamba maten libro win labati labon hantumme inwin mane ngwe gina wan wan yo loyo ndo kame kawkinna intelligence artificielle kutonu ngono ku kari wan wan yote la kar kanyo namo gine kweyo ante kabisan naya ba me mehni kawunan zebu ni ndo kame na kutonu win zimne igante kai go kinna 9e arrondissement de kotonu win farani kai go kinna fifagi awin har ko sufi soyo sekina ngono nyari win ke nike nyoga nzuba makerese kya urugan na kuna anukoboro na upara win isabiridi ko we borfo giri inza zaka nyano ndi isadiga akin ko hunayo yinika aka na faba labu solwin lawatilan yin hantum igan na kwati romiya da wadayi ko kari totuma ka gon kote nan niya ka gunna ka babine boyna bine makwin na moyine ka bisannaya biya ji da wakamme kasabute yo kaza lawatiladi ana kulpa ilamba bine na etiopi ganna ngon ko kame dan kireseme inwin zamanin gwe gina wan wan yo an kwe moyine ka bisannaya andina gotataki ko kari totuma kan gon kote gor khasine ino na kire yoda namo gine kuyo unseni kutono non fiso kamba goro kala sabodi kulpaite le matinal wi la wetla yino ba benin wukan kinzeri inun zamane ngwegi na wanu wanu yoga kadu ko de kanera wi haraka wanu wanu yotenna e fono kagu nakali ba mai malaka re tiaga gani wi gingari kan kin wani ki ganna kuna gumnan sina niyaza ka solun wi haraka wanu wanu yo na wi ukunsiyo nyina bakin kulan na mansa yenzo turukuna khonu moro borum wi boro harbor kho kenar kusu o talata labre so so no sin suni kabisan naya san na banyi ne gonu kon war ba me kulpaise de aksuba la rubana
0: jibrila bukari mamma alfa tanko nana labari tile kabu no seya na dindikine
2: ni sur une seule radio ah.

aduko ya kinipe ya kuwa jayu ni iti ya japata ki kumbubu wa wachi ya tinipe ya tiyo la rufuni urofe la chiri nwa ya telafenti shi ya ujoi shi gungu uchumu kekula ninu ushu ugu hatuwe boli meridini ugu vya shi mwana kula tili shi ya riprate chi ya agume tao santi kubisha jubi merila kukuri wachi yosa yi mawasa funipe ni babu ni auda oka ninu wa mochonja mwalebine chumumbe ni ilu kire kemi siba chumumbe ni lia timolini ilu pituri ya pata ki ni urede Afrika du Sud ya da wala wa de ntoje olugbo ani idajo ti won lati me soro ni pare ni ojo ti oni ati san lo si ojumo ketale ni ogun osu kesan lo tin bo kini idi re o ma gbo ni akoko yi mega ni nipa eto ayeye pataki ti anda pe ni idije o ti anda pe ni olympic je a so fun pe eto yi o ti waye lori awon ohun amayedoro pataki ti anda pe ni intelligence artificielle bawo ni tuna si waye pelu enu ati se paul anode gino o sele fun won aje so fun pe ina o ti fi asere kan baye pataki ni abume kalabi o ti sele be nini ojo isegun ti o koja ni kambi ago ni idaji tojo tun ni kambi ago marun abo ni waye be ni atun so pe iru re tun waye ni avran ku lohun abi avapa ninu ni ilu ajase ja so fun pe gomina ipinle ilu yi o ti lati lo fi imore kedun re kan awon mo ilu bawo ni o se gbo si onikura to se yi e ma gbo adukwe pinle kan si lati le se reprate ni mo so fun bi aye je olugbo

ti opin ti am ke passport sugbon leyin ro fe lati wo orile de Zimbabwe ninu gege bi o fi installo ni beniyan ni awon lopa fi dawo won mu bayi to tin be ni ile ewon lati ojumo ketala osu igbe odun egbalumedina bo ti awoyi a so pe ni ojo ti oni ni ani ro fe lati mu wa ni waju awon adajo won sugbon kini to se mo ni ni idaji yi ina man mana ninu ti atan si yara re won ni kola kini o to fa to pe nana siku ni akoko na lati je ki a le fi mo iru nkan bawo na bi ki a le fi ni abuti to si eni yi awon adajo so pe ngba ti a ko le gbe wa ni waju ejo kini a fe so nipa re lo fa to je pe won ti sun won fi sun idajo yi lo si ojumo keta le ni ogun oshuke san ti nbo wa ni ilu Pretoria je bi eto na o se lo a o ma gbo ni ekunrere be mo so fun yi pe osh abi odun merin ni afun eni yi fun ewo ti o ni lati se eni yi o je okan laari awon ti won je awon baba lawo to je pe o tun je kan ti soro lori ero ti anda pe ni TikTok je eni yi ni lu pira ni eto iwaye won fun pe nipa ode ayede ti o wa lori ile he to je pe o je ti ebi mo so fun pe on peru arakore re aye gbo sira na o si nigba ti a se ri pe ko tun si igbo sira ni yi o je pe gbe awon nkan eyan dudu ti o lo da sori ile yi ninu eto ti o se a ri pe oro na o je awon lopa ti won da wale arakori yi je o ti be ni ile ewon ti ilu sabalu bayi leyin ti agbe sibe je so fun e pe ni ojo ti ana ni a ri pe idajo yi wa waye mo so fun abi ni ojumo kerin osu kejo dun ti e waye ni idajo yi waye to pe eni yi a fun ni ewon odun merin gbako fun pe gbogbo nkan ki se lati se pe nitori pe mo ni ogun ma mo ni agbara ni a le se sugbon olorun papa n gbeja fun awon talaka nje ni ogbodo lo odun merin ninu ile ewon nitori pe o hu iwa ti ko ye si awon arakori re ninu itesiwaju ko tun se pe ki a ma tun foriji awon oluko ni pataki to pe akoko ti won ni lati lo ni ibise won sere abi won ko lo ibise to pe won le wa nile ka so pe ara mi o je abi ko je be nkan ba be sele simi nde lati ibere iwole odun ti awoye odun egbalumeli ni awode ni odun egbalumetadi ni ogbon yi ari pe gbogbo ofin o ti waye lati ile ise alakoso ijoba ti moito eto eko akobere nje ailo ni bi ise ni dede fun awon oluko ni ojo nkan ti nje awon alase eto eko yi ni oju pelu logun dime leyin pe won ti se awon won se awon akisi melo kan nipa re ja se pe won fi igbo kan lile igbo yi ni oni lati se awon ise agbeye oni pun ti o sele njari pe o ti se sibe won so pe o ti pari ise ti o ti gbe awon ohun to je ijabo re fun awon alakoso eto ijoba yi ye ni ojo ti oni won fe lati fi han enikokan ojuse enikokan be ni ilana ti agbe kale pataki fun awon oluko ni abi awon mo lewe ni akoko iwole ti nbo wa to pe enikan lai ni pe o je ohun pataki abi ki o ni ide pataki to pe ko fi lo ninu ile iwe nigba ti abade ka so pe isin lo de abi baba lo sele kola won ni awon ibabi won yi isun kan ti a le fe nso fun pe enikokan ninu pataki awon oluko ni enikokan ki o ma mo igbese ko ti ma mura pe iwole ti nbo ki isun kan ti o je ere ke bi asise nigba kan je gbogbo kan won yi o le fa isura fun agede bi oro ti arigbo ninu itesiwaju mo so fun pe nipa fun eto idije ti andape ni olympic leyi lati fi se eto ohun ogbon atowoda ti anda pe ni intelligence artificielle ni le bene je ki a so fun pe nipasẹ eto idije pataki kan ti o waye pelu awon orilede bi meridini adofa ni ti an so pe sansis pays ni le bene nigba ti won lo o je pe won gba awon ami eye eti ana pe ni medali je a si so pe ninu re o jo nkan ti o se pataki medali ti won gba yi o je itin se ti fadaka tin se bronze ile bene o fun pe o gba ipo eniketa ninu idije yi gege bi eniwa
itin se ti o je olumo pataki ni pe tutu Paul Anu Odigeno o se alaye bayi pe leyin awon ohun ami ti agba yi ka fi kan pe ni ojo tinu se pataki pataki fo o se pataki be ni fun awon odo pataki fun awon odo ile Benin lati je pe eni kokan ko ma gbegbe se lati mo wi pe ani lati kopa ninu awon idije ni

duro kiri njati ya bafela tishi nka mo ye nukuka kumo bawuni moshe ni moshe murasi bawuni uye ti moni lati kupa nwetu yi kasi fishi nka mo ye ane alati ni awon joba ni lati ni unka pato ti awwe kale to yekwe awon yi ki wole kwe kona bi oshe ya ti bi oshe to ati bi oshe ye ni nure ose fwa yekwe ni bati awon ilombe abito yekwe joba gbe uwo kale awri awon doto yekwe won fi ara won jo lati je ki won ko eko pataki nipa ti awon kan wi je lojo ti ni odo meji ni omo ile bini awon ni mo surire ti won gba ami eye won yi je o fi kan pe nipa ti awon won yi won ti pinu pe awon o ni ilosiwaju awon o yege o fi kan pe awon ti won ku papa ko si on kan ti o soro nipa re ni kokan o le se lo le se akitiyan ki won papa ko de ibi ti awon ide lati gba ami eye yi je ni ojo ti ni baba abstore nipa o ti se ogbon atoda ti anja pe ni intelligence artificial lo fi kan pe o ye lati je ki amu idagba soke wa lati ke o le jo kan ti a mulo ni ile wa awon ti won se ti won je awon la fun o ni ori meji won pe ona won fi eko won sure lo je pe won fi ri nkan ba won ni je no jo tun ni ile bi ni papa o je o le de to pe awon eyan awon odo ani lati je ki awon ki a ma ni ipin lati kopa ninu awon kan woyi pataki fun awon omo ile eko gbe ati ni college ati awon to pe won lo ni ile eko ti ande pe ni lise won yi ki a se atileyin fun won nje le bi ni oni lati se ifilele ohun kan ti ande pe ni ohun kan ti o se pataki ti ande pe ni apo owo ti se bourse ki a fi se atileyin fun awon omo ile bi ni ki awon papa nigba ti won se eko ki won se awon idaneko pataki won yi ki won si fi awon igbe sile ni ori pe ona won ni itesuage bi ohun ti aribo ninu itesuaju mo so fun pe ninu awon eka ile eka ni biti awon ti won se agbege ti won sise awon ohun elu won yi ti a ko si ibi kan ya so fun pe ina o ti jo bayi ti o ti ba gbogbo awon kan won yi je ni abomi kalabi ni nkan bi ago marun abo idaji ti ojo ti o nari pe nkan yi sele to je pe won kan ri ina ti o fun soke bayi to je pe awon ni won sare sotun sosin sugbon epa oboro a si dupe pe ko si enikan ti o ku abi awon ti won papa enwa okalari awon ajori ona papa o nbe ni ibichi ijamba iwa to pe ile ise papa oni o farauna ile ise na oni awon oisoro ninu re ke bi oro ti so fun oni ohun sun ni ohun pelu enikeji ti ohun to je pe awon gbo ge bi nana bere si ni kusoke nigbati awon sa jade oni kola gbogbo ki awon to se pe awon ka bere si ki mo gba yi ibichi awon na pe wa gbogbo nkan ti awon ni dukia na we lo ti lo bayi o ni gba ti abi oni ajori ni ohun se oni kola bi abawo lodo en ti o je agbegi yi gbogbo awon nkan ti o se awon ijoko lowo nla ti agbe kale gbogbo re ni ina ti lo bayi be ni awon ina waya abi be ni awon oku waya gbogbo re ni a ri pe ojuna to je pe ni ba se ile ise ti se ile ise ina manamana ati awon olopa gbogbo ona debe lati je ki won foju gani nkan ti o waye ati so pe gege bi awon olopa se wa o ye ki a se iwadi kini ohun ti o se pataki kini ohun ti o fa to je pe nkan ise waye se lati owo idini abi to je pe o waye funra re gbogbo ni to ba ti o ma gbo pe a se ntete won so fun pe ni ilu ajase pataki ni avapa lohun ti o je okan lari awon ipiketa labi ipiketa ti ilu ajase nja so fun pe iru awon kan ba won ni o se le bayi o tun lo bi ojo merin seyin je inana nipa ka so re pe ipo oyinbo ti yana pe nipa yo yin je n to je gomina ipile ilu yi arabere mari akotrosu ona ni arigba ti o so fun pe kola o ni orun ni nkan bi ago meta bi ago mi ago mokanla orun ni won ke pe ohun pe nkan ba bere si ni sele ni adugbe yi lese kese oni ohun gba gbogbo awon ti won je igbimo nipa ti ruka ba won ni iba se awon panapana iba se ile ise awon olopa iba se ile ise ina ati ohun imise agbara ti anape ni energy nje awon gbogbo ni gbojo onlese kese koda won debe ti won bere si ni gbe igbese onikokan ge bi o se ni agbara to won bere se ise na sugbon won ni awon dupe pe ile ise kan ti mbojuto eto abo nipa irufe awon kan ba ti anape ni abpc awon ni won dide ti won se ranlowo won ra ikokan to je pe won wa se atileyin tori pe won ni awon ohun elu ti o to ti o lagbara koda won sise yi koda gbogbo ohun ti
o ye lati se won se a ri pe won le kapa ina yi nje a so pe gomina olohun dupe fun gbogbo eni kokan mo oni ko si emi kan ti o rorun o si dupe lowo awon omo ilu papa ti o pe won dide lati je pe won se enukan fun iralowo lati je ki won pa ina na be ni okan ninu awon asofin wa salman yankuti o na papa koda oni o ti o sele ni ojo ti ni ojo kan ti o koja o ti ale fenu so ti re ni pe awon ti won je asofin amo pe awon ni mo gbe awon ofin jade oni awon ti fo ato si awon ofin kan nipa ti awon epo oyinbo ti anapokini pori jole oni nure o fi kan pe awon onkan to ku to pe ani lati dawole ona ni pe ninu e ti won se o ye ki a fi sinu re pe iwon ba awon epo ti ani lati ma ko ka kiri pataki awon oko won yi o ye ki a so si nje ni ojo ti mi fi kan pe oko ti oru epo yi iwon ba ti o ye ki oru ki se eyi ni sugbon oru koja eti o ye ki oru bayi o so aso pe iru e o tin sele ni kan bi odun egba lo metali ni ogun ni krakilo tai pe awon yen won se be won je pe ti olorun nde ni ojo ti oni o ye ki adide lati se enukan ise ti awon sin se ni kibo re kore lo be start bi te gege bi enu a se soro nde awon alalu ape yin pe ki eduro lati je ki a sise na bi o start bi ti yenje e te gba mo so fun pe ruyan ti o san yi ko ni ju bayi lo a soro gege bi enu a kemise ba ti o tin be ni ile africa abi ile busu ile africa ti a fe lati da pada wa ni ile wa fun ati wa ko ju ile ejo ati sun lo si ojumo ketale ni ogun ati awon mira a dupe fun ro fetan lati bo ru lati enu awe boniko nje christian abosetien lo mo itero wa igbariwa o tu di ojo la mo ki pe o di wa

kyatoya baba minti waranka kininka yanata ka guru hinza bon ikino sai koyo ngono hunan ziboga ngego hunan zibodi bon e ka kininse da banyeno andufo mamma aima imam furoi nono ka unse ilalo mete ko di bainkate hunan ziboda amborin kulpa sai de ko ba ko hunan zibono wakati kene ka kinni mete na aima mate ko di bine wakati kene ka kininse ukunsi foya aima intense ko karfo ya yi maintenance sadi ambaran kulpai sai soki da dia no mai mun fayi igo nuko no ke bato in win hin no gonu kugabe in kwe na in win duniya di moyine da le feka ogana nyano ba wasulo ne ya aki boro boro boro su to boro boro su to boro ya kwe ko boro ba meteno nyano ngunna ba ngunna kero no gunna di azini ba tomete asuto boro domi buyo banna se omora meta unse ni kwe ko barayo ba solo in la kreti abon doni liga nyego

gonu ko salama iriga innahu yunyanze wa alaikum salam saidi gonu ko garno so fa na ba do fo ami o naam ifa no ba ka kiya Sadi ifo ya na duka kia ise ya Sadi ifo ya na unhunodi ya duka kia ise ya ya birigia ka ba me wintuara Barfo basi na barfo nki basi kono nobara Dea mba kaki na mansa maku sama hunan zeo borfado nye di bini Wa alaikum salam akidin suna ima mekin oka nza ikwe main notaisa ikwe lakari okaran 044 70 44 44 de aman sabame wintuara ima kano ki borki new iko yuka kiro ngono hunanze boga idi hunanze wuri kere bon okwe nawo kene kene borongu nania manko sama borodono metena ima mate ko di bine mun hunan zebo biri ka gan kwe ko gono nye ko da ba mun sa andu fo ya kin nin se sol fo ya ima intense hunan zebo ndu kabori in kul paise la kar kro ma in ko gono e kul se mo gine ko ma in ko gono nin ze ko sallama iriga inna khoyu nin ze na saidi ayikte iwan wa garu no se saidi
Waleykum salam akiden suna saidi wazigano irgone akwene ime kano ki ikwema suru naruka imani utontono ino mahini kaike kite sadi mfagi mefo imo kwena no selefe

0: yanzu ko salama irga ina huyu yanzu yi gunu kuma gari nose wallahi talifa sinodo ni ina jibirin kabine no mai fagi
1: mata
0: zan fata to igonu
1: kun na je bo di ko kane ko sama una je bo ba ba do de ka du du de ka mo de ka pe ka ko
0: naam
1: e ko di ko ka za ro ma ka ye de ka ka ti ta ta e ku ta se ta kan dia se an ka na
0: mo
1: ne ma za to ne ri te ma ba me ne pa wala e te pro ko no pa ne ma ko ko to
0: aha i fo gana
1: aluna baru no ay katek mo total ka mu no mata ni mata uko daga uko borondo atika hore na portal daga pe ro ni
0: onyo
1: go na portal ko go na portal me kai diga go ya ye wan ni no ya
0: to to to
1: ana isi afo pe no
0: naam
1: so ta ye daba me ma ko ko to sai diga so fo
0: de ba me ga ko ko to sai yin tere me te yin tere baki
1: wala de
0: o kuna bi hawe ma we nzi ko to ase nzi ma awe ku koto kene ma bere ku koto anki yal we mama arumen ku koto anki yano biba mansa nye yedi si
1: ato agabo so sente di
0: vidire sadi ifo ya na aduka gabo ya
1: adule o baru me
0: mhm
1: e ati me adule o baru maru ka wana mbongi na ne e kuru gosya rako kuelo
0: to to to
1: yo di kuyo ana brava boho adula heka ya mundia boho mazuwa hakinya waha ni sene kase ma alisi ya kuu ta kuu hindike aboria walai kwa hati ya tene di kano ya sata kuu
0: ndiye ime kano ki ikwe masoka ni atoba amena akidinsu Frank ikwe malaka ryo karani 044 sondisa 44 44 nyenze kagoni hini ina hoyu nyenze
1: watanko
0: naam
1: Naam.
0: Ikwe masoka ni ise.
1: Zakanku.
0: Ande boromo mbo. Nyina abana eka nayi mama kinse. Alma de hinin mbo kin kaga no boro kira to abona alali hawe nungo zuru.
1: Naam.
0: Waalaikum salaam i ma ye kaa lɔ kisayidi akidensu la i kuma sɔka ni irikolo sɛ min ti waranza ki ni ye ɲana tɛ kɛ goro hinza bon ɛza y'a di irikolo pɛ yenze ko salama iriga i nako yenze. Waalaikum salaam. Adam biya bilu mɛtɛ sori nagibiri nka. I ma i wun fa yun. Ni madia ima katine mansa boro ko mo gonu ndo ngo boro ko koto na sadi mbo ko mo gonu demba e fote bor foko semba manoya da munna bate alal den gon ko ten wunse sai boro ma boro go gabu to ndia to ifa go ban nakere ni go hambur mate bor fa wunse sadi sade de kamba mo fitin winga sai ma ki boro go gabu de bor fa winga no wakan go koto no na mo fiti maki boro sun hini boro adam biya bilo nye go mbisa bayin ka yekte boro kinu ego nuko wana ucho batu iko yo nye go hunanze wo beridi okwe bieni wuna meta ibate hunanze wo dan bori nkulpa isa nyenze ka agone hini na huyu nyenze naam mhm naam mhm Waalaikum salaam akiden suna atama saidi ima meki na girman to ka noza ikwe masoka ni sai ikwe lakari ukarin lakari ikwe makarani ikulpai sai bukata biyo ikwe dona agoni kwa sura mai kulpai bukata biya ko di ikwe manki sai borbir biru na meki na girman to ka no gonu koza imbeka adi ikulpai den na borfawun guna e ka ahima mbo yambawun guna e ka ahima debine munafin sinon da kuna mabe wahala baba de ya huno kere kante din balance an sunduru sa din bine mabi bam bine gonu ko huno yin gonu ko duniya te anakin bo gana nun gonu ko te irkwe gana nun gonu ko te yin bine go te ba mbaka bana in nono baba nanse alma din baka ko ki nun go te no mo tamayo mabanan se gana ikwe kere yin akin bana borosu ni kai ba fo bana borose ne iko mansanya gongo kwe unanzebio benio meta ibate unanzebio dan duka boring sayenze ka agoni hini inna ho yenze hallo yenze yenze rika agoni ko salama iriga ungoni hini inna hoyo asolan nini aben saka ikekte 01 44 70 44 44 imo ko inna no se lefe ba soro nyeno akia asu toboro ifo ya asu toboro in la kare tile fediga sare rika minti wita ki ninka nyena atike guru hinza bon nyenze ko salama iriga ima yoteta inna hoyo nyenze nyenze ka agoni hini iba inika no mabe gasa ngini sugeyo mensaka ikekte sai nukama sansan

0: hangi kani era ngari sari kwega kaye gani ka kwega ni anduni asu tawara
1: tawara anduni asu tawara
2: asolo na kulpaiki ba metelo anduni asu tawara anduni akwena asu tawara aki ba metekwene we boro lalo abisa buku na kubi oh irikwe ya talika Ibn Baba talika abisa sare ipe mai noteise in koke iribon se minti we go afosi nyana teke guru hinza bon na ka kwe minti taki iyo ibatunu gwaido sai pai amun le fega no iba yikte nyeki noru noru pene in la kari taga mefo

0: Nasera biro bisi ube kaso ada kebe ba kakiro go so de ikuru wera bo mondo anwa ne so sina okpa kalamu laya o sina okpa sia ko behensi akiro mbira gya da go so de ikuru ma wera anwa windo sa isu ada kibi gira sia ko sia kiwa bra bra ntona do bi e me uka do sa turo waran kalamu laya sia ko da bira ye gai da biro ye na ko na u bi bi ke ma okio kwa no okio kwa ma uka gantura yore tura sa me sura obushika ye gusuno kalungwa ma yakako yeramira o dosaso yankiri we wonduri yala ogarimu ola ma garimu tombu kemu ye sababu nso gison sosonke na kalabu laika sosia mamini we mam gina odosiso ya isha dakimi to mendi odosaso mon a mon gison na ko gina de subira ida fikoni sere de dakuruso rado hagaso mi tombara e marawa to we uchi amoishi ama yema no odo buraburantona kalabu laika wulu
1: oh
0: anaso hokwa
1: afya
0: kakiru
1: oh
0: kawangiru ndiru
1: oh
0: nane asema huu sakiru ko bae yenga ira mwa yiri baba gie kwa yedo ale maka yiri mena gie yiwa ira mwa nane kaime ako kariko maso honge ni kwa adan kwa zama wano no fratenti FM ni 26.5 so kalabu lai
1: oh
0: kakpia ti zama tu si ya de ma yebaka gihon tonu kalabu lai yebaka nusoku mo de mona baka nunye baka numara ba mindi mero mindi ya turuma kage ma uwe azama azama gangiri nukua me kakpia ahunso ma bilu
1: to ba naku disire me tonu ma sare wi un comanye ba de sokura biare nena ba soka Musa Idrisu
0: da
1: ne konde mbia
0: edora
1: ne ma se ko do mi tonta ba ne ne bi baro nde ma wo Musa so ka ho ka kura pe
0: mama
1: na mume na ka wo muturi to ye tonba ne na hange game baro baro ko mi to ye sawa gaba ka duki
0: ne baro
1: ne baro
0: to ba ye ma wase ko wa
1: ne se ko
0: mana ma ante bo ki bu na o
1: mama se ko pepe ne ma ye biruma na ma wure banga kwande o mama ngo biruma ne bo se ko yiruma
0: tare
1: na ko bi di
0: mena e de tempa hu ye ko na su wa ye bi ko ko
1: na ko bi di mana duma so ye duma yiru
0: alle
1: konkorobe ya
0: oh
1: awa onwa ne gobira de yiba
0: ya yiba bi
1: ha baro fro duke ya maduma sori he yiru
0: oh
1: ngon gobira kuma komi
0: kwa bi sire sire
1: to tangura ma wo munsu aho
0: oh
1: ne yihira kalamu lai to na wo muturu ami sai na wa kwande yo ma de ha ba woro ma de gaba ka de duma wo ba yi de ga ku kwanga nuru wa isiye na eku
0: kwa sari
1: mana na sari sisi ya mo boku sana yenu ka yenu kurna ma happy ndi ba kura mu biu dokor mu
0: oh
1: to so ai ho dine tunu ko ara kasasa
0: to
1: sara mu na mo domin wi sa alfa bakaru
0: oh
1: to uran waki
0: we amana we alfa bi
1: we alfa ke wona ba kwen
0: oh
1: yi dandu ke wase wonfu to mizo hawa minna na ka kutunungi ya dona baba huswa suda hu bale national ko
0: oh
1: bale national sa me ba bene gira wu nyanka nyamba bu ba de ko ya ho buswa be bara de ma ya ko
0: oh
1: sa me na wa kwando sense na na ra ya banu
0: eh
1: mana ka keuda
0: to
1: yin swa ho baba suwa mahada kutunu to mahade bale national ko bale national ha ke bara ne ba ki balon swa ho ekip national yi me
0: oh
1: to ay ba selection ko
0: oh
1: to yin swa ho ba kama bale national ko ya ha de man swa ho yin bale
0: to
1: yin ekip national to ekip mi na nwa to na ka de swa wai man kenya mana ka wo mutura gi ho na ka de tron ta ta ma ne dozi ba meten ta ide wosi nobu ko ba ha mo dozi adisi girayera pa dora to ira sara sukumu e album to kabaturi
0: oh
1: nem dosi na de yera ndisi yera ndora ndisi yera ndora
0: oh
1: 2005 na nyoba yera
0: ta
1: 2008 mana banum bere kwa
0: oh
1: 2011
0: oh
1: mana yesu ngire kwa
0: ta
1: 2017 man de maturité quoi mi ho do haya so te wan ya ne pora baba
0: eh ne pora baba an wa da bi ba e no ka
1: to kwa ba e kan to
0: ana yo baba ga ikara wan wa
1: eh to ton kwa o eh be dunia ba e ne ya ma ga ga ton kwa me na de ba ton drum ti ba gani dan duke ya ma sa no bodu ba ma bi ba ga ga ne kire ton kune mo ton dro ga ri mo to ta yem ba ndona na soru mo pa ndo sa pa yara
0: apa yara
1: ma wure ndo sa pa yara 2017 ba na yono kwa
0: oh
1: mo siro na ma yendo kwa
0: oh
1: to ma de tin na wa temo to ma bi kiamo to na wa ye soru so to sori ene temo to sori en teu so na dunia ku kane ah dro ma warira to yamun ka sanangan kwa saraka dozaga
0: eh batia igira gbeisia
1: ratia ya oduke yana ka sanangan fanfun kwa beba manyari mo bamanyari mo bi kurunga yana mo na kuraka birugi gari na kuraka kwano gari imanyara yara yara kan kore ba yana na kai kwa
0: oh
1: manade mane soya na ibe ma temoni
0: eh
1: mana sanagam akusan no ki awen dade
0: eh
1: to ma kusan no ki da ka ko yiwa
0: ale ne ya oh yes we are set
1: to awa da ko te gintete yen ya de suruti akwa
0: eh
1: yana ka do haga yara mi no se ko kari
0: eh na ki oni nga so he ni pa ma so e zaba no sia se ko kari ya eh un ye to mo se ko kai de mo ya kirbo
1: eh in pe mansura ayo nore
0: na ae na nombo
1: aha tu kwenye wazo naweza kwemo kuna nebu nungwe nukwe
0: ala na siyamu ee madene nako chitia dako sote
1: aha to
0: ee nga sohite ya ama gina ya na wagina karabu lai miya mwami wando haka tura adosa asuo wamate hiro nanuwa ulu nkahusi ya
1: jima 2022
0: bagi ya wame mkawina wa
1: to mensa ya
0: ee
1: mwee kia burate ata yomane
0: gya
1: ma kwa wa mi wa bo nka so ya na na gere mi be ha wo ko ho na igu go tara in ka ba mo i ba i wenyo to na so mi ngu ga mo ma so ka premier ute ti ge so ne
0: ta
1: o so ka ngu na so ne a ma wa na pa wa na tenyi ro ki ya premier to ho wo mu ko ba tombu ye ba ha yira ba ma ka mo so ya
0: to
1: wa ba we ma ne ba hum ya wa
0: Baba, take me yawa.
1: Oh, you're not trying more, my son, Coco. Manequa. Tiro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no,
0: ye turami igina isina ta wolo
1: oh hafai kwa
0: ifai kwa ma ye ba ku mai kwa
1: ma ye kan wele mo ma kwa
0: ale
1: para ga ku
0: e bi ba to yo mani ne anda ba to yo mani de aga e dura e dura
1: ma ye biru 2024 mo yirum biru mo wure ma ne ma ma sokuma
0: bu beru sokuma a he yo ya witura
1: oh wure ne ga kan abi baba fai mo na nen grio wi umado
0: kala uami
1: to ma na ure uma ure uma ngwa we se na ma ka ura no iru sem 2024 to ba enti na dai he ma pa si hiru ba ure ba so ka ma na da me ka we ma sa ure sa ma wana ama iru se na ye pare 2000 bi ka na na giro me na da we mi
0: o
1: to ba ma suka suka suka suka suka to yiri ma na dai ko gbanu gbanu
0: de na ma a ba nu wahira sia
1: ka ya de na ma iri to ya de
0: ne kala sago handu apure pure debi anwa koba murabu hagura de tombu kenya buhe do hai so adaki ndago so akenya
1: ba tombu so ko ka fa gari o gina
0: ne bugira so adaki
1: so ko ko si sansan se ya
0: ubi sansan se ya ba bu no na go de bu ko kai so adaki nda se
1: me ko
0: ya mo kam be so mo gira mi shanka hito pure
1: to ina de kin dunya kana ba bahane kina sibu benda urukwe ne kala kuma do hayere to yembiru mi kwe ka tume do hoyara uka ye dire kate kaseti ba dorabu yeluba na kaseti ba dorabu aduke wanga radio haso kazeti wakati ya dona kazeti ngu kazeti mbiru cd barawa cd niti cd yaura gu yira wunku daruku wa do hayara bu cd ba bu yedugi cd ti aho bu dora yaka kpimu to ten clears beba yem swa paga yana tana tana ba do hakwa ko nyirami ka clears benia no ye wati hadi mo
0: oh idura mbena mien sa kosan ka to mi kure kure eh deme awa igirmo mini to mien na tabasa sa kosan ka to
1: nene do hayara o swa yeru la cassette wengi nwa ma cd ba mo tote we haye wati sara wara usa da mono cassette ba sai sai de ba sari to na duniya so me te ya yiri bare de wa de wo ba wo ko ndo hayara clears be ba
0: oh
1: ba de fomo ganu yara mami
0: eh
1: and de clears ke yo yem pa pa ke do ya ka on clears be de mi na de wo ko ba ka de do hayara
0: mi sho ba wishi wishi
1: mi sa ka de do hayara ba ina mo ko yara mi ka yira ko ka de do hayara se de no no yari mo
0: oh
1: cassette ba yara ntebe yara big duga mo
0: yo eh ya big duga ya dona an sin ya mami
1: wala na ta bi da ra ko se mam ba bene cassette mo ngi
0: ya ya ra mo kure ba yin de ve te na de to ko nu te nu mo fa
1: ge ma ba yi
0: o e nu ko he so na mai
1: ge ma ni to go hiri yam bi ara mama
0: ge ma de be agiro ya kala na ko dia bu do sa ya yera gin ki mi ni ko kari na ko gina dia bu yesu ada pan yesu ada ki ni pan be ni bu soku ma yira ba mu bu misho yi ban so hi nko ma be dori dobi na in ki ira dosha ira somi iso somme inki i ton tane ma isoshi diamone to nako de barabara soni bo so adake
1: to

0: mbana ndasera kwebandura ko keko mako ngwimo junior terami
1: bo ndugwiri ya
0: bo ndugwiri
1: mama antimo
0: achi antimo to babu jiga kala aga gai bo girwala
1: to ndugwiri yoko pero andunia mi hanya sera hakuruka kuna mo gai kula biare
0: oh
1: eh behemgo muswa ho ye dunia ho harangwamo to yera rasine pa ko kaiko pa ayendo sayara
0: oh pa zamaso
1: to
0: buno babu kasoro
1: nene andunia mi nigu aku timo ko kaiko angwimo mako me ka du video
0: kala nan ne busukuma Na de de na goso a Kenya. So a era Kenya, na ne bu sokuma ba sokuma ko. Unsu we se na.
1: Mama hu se na.
0: Dia mone.
1: Mina.
0: To na sera. Wene gi ka wero.
2: Na de u ze ga wa ita bi ga me.
1: To.
0: He.
1: To.
0: Ma ba un sokuma. Na sera bu endro.
1: To.
0: A no su o figoro.
2: Mina wa ye do ye ta ne.
0: Eh.
1: To no wa mo. Game Inshallah. Game ma. Inshallah. To ya mandure. Game ma sehi barungu. Game ma. Allahu akbar. Inshallah, don't worry about them. Mama, don't worry about them. Gimma. Inshallah, bukan dua riwa. Gimma. Inshallah. Gimma. Jangan dulu. Amin.
0: Ta sera bon dromina anwa miwa rezo ye asame na to won miki a to idura rezo ye asame ta sare wena gi ka wero anaso ho kwa anaso ka wero
1: nan de no moneti yo
0: to yiro uso ka pato ubura ta sare udona to ko pon urama to kan kan ka su ndamba di yawa sia yiruwa me 01 44 70 44 44 kabem baruni kamtia werukane wataka wakuru werukane anasa yaun nenen she buran buran tora minini kamtia werukano mwene kanobatia kam wende gi ka weru
2: weru toka
0: o adal ka kwa
2: Apia.
0: Baba msokumo.
2: Abdul Karim azapara kuma dina.
0: Idura Karim.
2: Oh.
0: Yingira mone.
2: Alhamdulillah gusno wa gunde dinga pia.
1: Ami.
0: Ami.
1: Ami.
2: Na wa kongere yo kuwa.
0: Oh, bila bia.
2: Ha?
0: Ne munundo e moto.
2: Moto.
1: Kusoma baka.
0: Amma buhige mo awisho si amiro.
2: Mwame
0: ya ki uma ko mso hime
1: ba don mate ta tura ma
0: idura
2: yo
0: waka dakai
2: yo
0: azama tori
2: yo ba kono
0: oh an waka laune aki wiki wa aba wo mu ko ye nko ma bushi soshi ma kira
1: guzo be wini den yase
0: a pa guzo be wini den yase ma wini so ayi ko wa no
1: adua e ka do maruti ama
0: gya guzo de ipo wera bebe ti e kwe kwe so kuma ya sason karason se bla bla ntora anasa dosa ye ale ya kwiru ti bi ale suma iso atake lo

0: Καλά. Σ' ακούω εσύ.
1: Ciao.
0: Ye ira ka kire kire so kutu na na nu galon biki ama akin bune ai girwa so e girwa be hesa kite so kwan ko motereke
1: to gusuno de de ina yi mo mini gun to kwa ira bin pen ko do min gan so bo sa o bo ka bo so ho be he ba tin ge ge wo ko ha ran wo ha ran mu nan yi ba to ka wo yi dire wo me nan yi ha de wo ha ran mu to
0: oh
1: he wo ha ran mu di ngwasira
0: ami
1: pa ngura ma gi aso
0: o
1: ko kana ira ama dunia kama suru ko na do hakpa pe ma to mi yindi na ya ne fara baba ba yara mi to ama de ngo gerin pero gu son ki ma no ma nyemi afiko ko ye da ko ma
0: itura itura gu son de ikpo ngira kala isego kana ira mi gu son kalu nyen tri ba ni de amone
1: o
0: ikpo kwa ma ngira saki kparu anna bi ara ma mi ni Nene kiri kiri shako sana nandima Zami aka kwa kwa Maka so kwa kwa shako sana na yawa ya Shako sana kiri kiri shako sana yawa wali ya
1: Mama
0: De me Una no udua no
1: Walai
0: De amone kala
1: Mama
0: Itura Nasera kalamu lai gison Tolu kalamu lai wiyana kawusi ya su saki Behen Gima soa soa soa Sare chukasu Me behen doshi me ka gema bokon kasun ye nyenye ba me yaka sisina mo inu akalan on kwa kuro gerofa figo au gerwa mito sakura agura ma yeso na ne bokura de no tiru soni buka swan kame de abone kala
1: to sakura na
0: kugura ma tare sari menani e do sai so adakio pa sanka sebon on kwa yuka ne ti na kura agura ma mini pa me da bar be hembire chenka tin tukungia ngirari mbe nosia e to sa so adakio sukada

ni awọ ti won se irupe nkan bawo ni je so yawo di alaye loko be ni so awon omo dala ni baba bawo ni asese ni ojo ti ni pelu omo meta ti ara ko wada sile omo ti won ti ni bi odun mefa bi marun meje omo kekeke kini o ti a fe se ni anu aye o ye ki a rori si igbe aye wa ka yin pada ko dara fun wa o ki olorun nu anu re ko wa pelu wa gbogbo idile akin yo gbogbo awon ti won debe ni ojo ti ana koda te ba debe e mo ipin toto bada wa kamaru din adiroja won sise ni ona ti o peye ninu aye ki olorun pelu ise ti a se yi olorun ko ka fun gege bi ohun rere gbogbo awon ti won debe a o le ka ni kokan yin sugbon olorun lo ti mo wa o wa ta debe awon ti won ba won kedun bo olorun ti mo wa lagbara ti oluwa ki olorun ti le kun ibanuje egbe ife tayo mo so fun pe iru awon kan igbona bayi o la ko ni je ki o tun wo ari wa mo e se ma da ko fori akin zero kana ka 70 kana ka kana ka mo to pe won fe lati ba wa se ikedun ara ko ri wa kamaru adedoja

0: tiku one di ju owo ne
1: ara ko ni wa won ti lo bayi ye Cameroon adiroja won ti je pe ti olorun ati ojo ti ona ti won fi wa sile sugbon to se pataki ni pe ki olorun ki iku ojiji olorun ku daduro ninu egbe yi be ni gbogbo awon mo to fi sile ran ko ba wo iyawo re je ki olorun ku se alabore ni ojo ti gbogbo awon to je pe ni won ba wa kedun won ba idile kedun lagbara ti oluwa ibanuje olorun esu ku ni so ku ibanuje si idile ni ko kan wo je ayo ni oje ti wa akiyin le kan si pe eku daro eku ara pera ku eni koko olorun nikan ni atu wa ninu nipa iku ara koriwa adiroja Kamaru Din.

ni ki Olorun ki gbe areke awon alaburu aye ki o doju ti awon ta lojo tuni nje ari pe Olorun ni ni gbogbo re nitori pe bo ba sele a o ni agbara kan la so pe lagbaja la kan ti fi se be rara sugbon Oluwa ni a fi lele owo nitori pe ojo ina ti o ba de eni kokan a o joko ni waju ti Olorun ti a o ma royin ge bi a se lo ile aye na bi a se se si lo fa to pe ni ojo tuni ko ye ehun ti o je awon ti ko to si wa ki a ma se bayi baba wa bawo ni Kamaludin awon ti ri ti won ninu ayo ni won lo nitori pe ati afi eyin ti o ye fun ari pe ogo ti je tele lojo ti oni to ba tun pe ju be lo boya o le je ko yago ko ni ona ti Olorun ninu ona ti Olorun ninu ife na ni Olorun pe si odo re je la para ti Oluwa eni kokan wa akoko ti o dara fun wa ni ki Olorun ko pe wa amo pe o ni wa la odun wa sugbon ki da le se ohun ti o bu Olorun Olorun nilo re ju wa lo ni akoko ti o ye Olorun si pe je ki Olorun ki o gbe si afere ni ojo ti oni be le kan si aki dile yi iyawo aki o awon mo ti ara kura fi sile mo lo ti oniru Olorun ba le sisin ki Olorun je ki o se alabo awon mo yi ko dabo gbogbo buru ko le sele se ni ojo ti oni awon inira ti baba wa ri ni akoko won yi je lagbara ti o ko je ti ni akoko yi gbogbo awon ti won se duro lorokan ojo kan ti won ba kedun awon to pe won wa lati wa gbadura lorokan jokan Olorun gbadura yin ko Olorun wa pelu wa awon ore awon ebi ibatan ti won wa ninu ara gbona Olorun ati tutu sinu ebi ayi egbe ife tayo mo so fun pe e ma foya a ma bere ni kokan wa je aye ti baba wa Kamaludin won fi sile je aye yi ko le sofo bayi Olorun ti pese ti re agbara ti Oluwa ni ti o se ti o dara Olorun agbe ipada wa fun abayi baba wa bi awu Nicola Motuki lekan si Olorun aje ki ejeba fun ojo tuni buburu ko nje tin yin general mo so fun pe akoko tan lati lo a oni wakati nya ju be lo aki e ti edo ti wa e ti egbo wa ni ojo tuni baba assalamu alaikum aki yo mo ti mo pe ti re lori awon ero te mo ti fe lati so fun ni ojo tuni sugbon e na ti mo e si mo Kamaludin ki Olorun ko wa pelu wa ibanuje iku ojiji ko ni je ti enukan ni ale yi je wa fe gbera ko ni bi yi orudu oluko jo ni kaka wa alakala awon edibo ran ti wo gbogbo agbara e ti se ti ota Olorun sadi asela koko yi layo ni o pelu di lo na osun general mo se fe pe o tun ti ojo ala ni ago mejo ninu yi baba wa Opeyemi Aila ni a fe papade nitori pe won tin be pelu ara koko ni ojo ala ni ago mejo role ori wa